0: andera megumo akutuka vi na kwali watire omudoro ndutukutuku omambo yakapose
1: omanda haulerikane manda haule kupenduka uliri ongaro ndio kuenda ko kovanganga nje mtu yanda nje mungu munene njini wali mona beka mungu munene ngapeshe mosha nakienda ko yungura kwa ambiende bika paka apela kwa kushambara ambabere hapovera tukapi mumbura penduka uri kapena onjesiro yo ari he yamanda ha manda kutoka manda ha uri iko makati ko mbura kano magese kugura manda ya yanu ari nju ukapita uri ndo munda mbwini kamanda hanga make guru no shikwa kamu watate penduka ri anene penduka konora ko masanga penduka poro konora rongo konora ruingo na shinene konora rongo penduka rupendure poro kondwa wa kunene iya Urukondora kunene, arupendura urukondora musati, iya. Penduke. Urukondora rongo, arupenduke no hawi, arupendure poru kondora shalon jupa. Urukondora shalon jupa, arupendure poru kondora indruwa maheke. Kana ore. Na penduke, urukondora duhe tuwa Namibia. Penduke. Hey, manda ha. Oh, wanashema higo, fikore. Olo mandoa tutuwa shalika neko, he olo manda rukuru. Ise o kuhola manda o zonda. Anu nime pa hongu. Kapaka si kangure, masi to si kangure, mika hizo manda. Anja kaina shambwa, yama hii nudhu wayo. Shidhu wa shako, nao kana sata nango muguru, opa sata nango mupeuri. Zonda hali, kunde urimbeni. Shaka ya mapeta, mene shambwa, yitua manda tuspule. Ngori kona kuka. Omunye oyirumba kulamburimba orandesa omulongana ndano bidongwe ina hambo mbari oranosa ohambo mbari mengwe ina ndano arwap ohambo ndatu bidongwe ina ine o auso muyu bidongwe ina hambo ndatu baite pos ohambo ndatu bidongwe ina muyu wenana omulongo omwena ndatu no bidongwe ndatu nambari o shivanda ohambo ndatu bidongwe ina muyu pako O Chivanda, omurongo na ine, mbili na hambo mbali. Oyalao na findi, omurongo na ine, mbili nongo mitatu. Hendi spaya hindi lomba nje. O hambo, omurongo na hambo mbali. Krasberg, omurongo na ine, mbili na mbali. O Katima Mulilo, omurongo na ine, muyu. Kate Matsuop, omurongo na ine. O Konihatha, omurongo na ndano. Mbili na ndatu. O Maltahai, o hambo, omurongo na ine, hambo umwe. O Marindo, hambo mbali, omurongo na ine, hambo umwe. Rutelex, omurongo na ine, ndatu. Kurenguru omurongo nomiro ngai na muyu onodwera omuyu nomiro ngai na tatu okahao omurongo nomiro tatu na imwe okakarara ondano ya kunuta dhungi ondano nomiro ngai na hambo mbari kaguye omurongo na imwe nomiro tatu na mbari okongo omurongo na imwe nomiro tatu na imwe omaruru ohambo tatu nomiro ngai tatu omufia ipundi omurongo na imwe nomiro tatu na imwe ondangwa omurongo na imwe nomiro tatu na tatu opu omurongo na ndano Mungu nambari, oranye mwanda hambo mbari, mwanda na hambo natu, oshaka timurongo nambari, mungu nambari, osineno muyu, mungu na hambo natu, oshuwarongo manga, omuyu, mungu na muyu, utapi murongo nambari, mungu na imwe, osho muyu, mungu na muyu, orehoposa, ohambo, mungu na ndano, orundo murongo, mungu na muyu, sesfondei, no hamu heke, murongo na imwe, mungu na muyu, O shodon jeso ko munda o hambo mo no hambo mbari kuno ta lungwi teras bay o hambo datu mo na hambo datu o tumu gwe mo ngo neyo ngwe na hambo datu o tume pa o mo wi ngwe na muyu varfes bay edo rongondo o hambo datu mo ngwe bari o sho muise o ine no ngwe na ndano o ine no ngwe na ndano o sho muise simula ka kuno ta zunu mepela meshe kuiri uri o sho muise Okakarara, eya, osho donji, o hendi spiri di lo mbange, kuna kuno uta zuringo, iya ma apa alisiwana, wakusha o ruwe runo kupepera, ruwe runi ono kupepera, kapena nyese lo kukusha kako, medaro imbi mesiti ya, ruwe runo kupepera, kupepera o kupenduka uridi, iya, ruwe runo kupepera, kapena kukusha kako. Hey, penduka uriri, penduka uri yane ne uyende kwa viungura, ka penda mwana wale mwenye yuro mutuwe kupe, utuwa akura mwungu mwenye mutuwe mbine hii, yango matokero puye limba putuba hama, penda matokero shinene, nashi yoku lihaka koshi woku, ta kukambura kwa ko honga uri do mushira ibeje guya one to ni raongo ndi to raongo raongo uri di ko nga nga uri di iya ndako munda ndako uri mojo nda haitwa nda ndako munda jo uri mojo nda haitwa iya hapo penduka penduka penduka penduka uri po uri anene uyende ko yungro manda ha ohe bugenda ko nganga. Ya, oye poco ya con la clienta, o no yo con ganga guay, no camor solo de uri. O mucho me escucha, o chimo da pombo, anjo y di maito no oine, o cuando va a cotoca, va a caungura.

Ya. Amigarukirwe waho haukambe mebirikiza omapatano nangaria mawako mulungu cha tu hakaini rukwao. Bye bye.

Na wina o ma tuni no worube de ro nje ro shituto sho meba wondowa mo chihuro sha bukalo mo chirata je chihuro shikura shinene na imo paranga wehindi o jo wina mo yome kuli firo peke peke ngata ndirwa o shimuna o lonjuo no ngaro yo me kuli firo wabandu o chirata je chihuro sha kaenda ko mulungu mo lo proyekanda o matungiro wo shituto sho meba wondowa na wina o shungura sho shekdwa que a bom atungwa o vitambo mirongo vitano nei mbia manuko do perecendo mirongo hambo ndatu na hambo ndatu o matungiro o muri uwa meva ondoba que hiyo shek dwellers mumu atungwa vitamba bom akombolo vitambo matere yetatu na mirongo hambo ndatu na mivali mbia manuko do perecendo mirongo muyo na hambo mbali o matungiro o donjira ndeta po matere yetatu na mirongo hambo ndatu na mivali mumu na vitamba ko umbima vitatana po donjira de itimo bitamba bitambo maturiro mapenga nunga manuka odo pelefendo mirongo bitano na ambo mbari o matungiro odo nji odo check dwellers etereno mirongo ambo ndatu na ine odo nda manuka odo pelefendo mirongo ambo mbari o matungiro wo odo nji odo build together omurongo na ambo mbari odo nda manuka odo pelefendo mirongo ambo mbari o matungiro lwede ndi olupatulukero wa bukalo na wina o rubede indwi orondulimo mamanukiro nei o matuni no odo njiranda odo kuda ko ngerebero kietwa kotia nundo odo ndo otia njo ondo ndo kengiro bitumena o odo nda kuna mapodo perecendo mirongo hambo ndatu o viungura vihembio mabi unjiru o kumanuka mumbura yoshima liba njima yami ami mevango kutanga no kushogo yepa ko unane mbwaka pita wo politika na imbumburi pone ko kusha o virata vyetu byo bihuro vya vya muna omekulifiro omanene nubika enda ko mulungu mo mekuliro chidwe apo rubede ndwiro makura mithiro no mataliro wo bi auto chima bitime ino kupita one stop border post katengwa no dotereka de mapanga obatena kwanje no marumbi wanje kwachita omekulifiro poku yomekulifiro manene chinene indu chitwa dikamitha oruwebe ropo mahiti no mapitiro moko towe hiwi rwakatima mudilo o shungura ho chatandirwa ke yondu bathani no maunguru wakumwe opo katika Namibia na Zambia nu o shungura sho makondo no neno matali ro chaka ndiwe iyo namara etematugo njifo potunja o madiriro kuda kuonai obira ifiro mbili povisha oshibariro sho mitwaro mbika pitira po mukoko mukonde wo wagoma na katima mulilo ku dhako dhorongondo ndi hautwa okien okutulungira mo shungura sho dola lu basashi sho mekulifiro o mumbura shimari wanji vya vada ondengyo dhondola dhana mibi o mangetu minu hambo mbari na limwe ngunda o shungura shie shio mapitithi o shondengu yo mapitithi rovie pa asha kutama mbo dhondolo mangete o matau o mirongo vivari kombando shuru mahatau 20 billion shingeri o mairukiro wano matau mirongo vitano na evari o kudhako matau o murongo na etatu nu o menalo ndondo pupeno luko ndwarwe tu o shito upupu kukuja mitfalo vihite nukupita okudha koma iwa nukudha mwokoto hendo na mibia nukudhao shetupa kukuja tumushite mo o shimalisha mwono kushingi shinene o choru kondwa mworuweza ikuma tuhungirile na hii o mitfalo vyo o vihauto o matimbo manilo matole o mitfalo nge tapo yovi o mirongo vita tu o mathire hambo umwe no mirongo hambo ndatu na vita tu o mbia kapitira po rubebe romata lero njinda njato orwa iyo mitfaro injo wing brisha ya katima mulilo nu obi hauto o ma yobi hambo ndatu mathere hambo umwe no mirongo hambo ndatu o mbia ri avya twirika okutanane tota nde rodo perecende ndano nu o matolombo manero matolo mitfaro ethere no mirongo veri na hambo umwe o nda le da twirika kombando rodo perecende ndano ishishile ishibare shomate mbae nga da twirika okutanane ndota o maefere mayobi hambo ndatu mathere hambo ndatu na hambo umwe o vihauta vihembio vya pewa kukucha vifo kufutu shimariva shokuta nana eto tano matwili kilo mumu wa thutua shimariva chokondola dhana mibio mayobio mathere yane na hambo umwe
o chitu yako mangatu kilo do kudo uko kwa kombando njira hapo tututu ufye mbao kuita mihi no kupita mihi mwa kamburwa o bandu umbeta po materiani no milongo viva alina vane shishiro shimarewa chungondola vana mibia o

Koma shi thirumba kuramba wandiru masho mashi vithiru wandiru ya tiyo ngaveka reko hambira ndithiro. Koma shi vithiru wandiru ya tiyo ngaveka reko hambira ndithiro. Hato shi vitha kuimba novi wanavyao. Ongurumye marenga novangu ve. Mitirika shi vikuwa novathi ya ve. Poto njavera novatena novathi ya ve. Omitiri HP karumendu. Kashiviri hange na omuduwe hange. O Justus Kashinani, Raeto Umba, Toromba, wa kwivi kwa hangero, o Riraraka Nwanjode, Venda Kavali, Novanashe, Kavari Pakare Novanashe, Omilka Kavari Novanguve, Unganda ya Kamave, ya Upenda Kanjiro Muni, Omu hongeshumuho nonganda ye haihe Shaitonga kangwa shivi novangu ve Oka keriri shiamba novangu ve Wariwa murangi Mali ya kindithiro novatena Ndandu hambira, erasto sambira Ayaka hure Kanga eva karuo mbe novatena Ngaruwe nga uyake, eperi nga uyake O kakiriri mungwa onganda ya mbundweva mkachanjura. Imba wina ngaveduve. Onganda ya shihambuma. O kanjienda kavishene. Onganda ya shodongoro. Onganda ya kathapwa. Lise shingaete. Onganda ya nguya pewa. Na isi nguya pewa novatena. Opuo wapiti theo tuumu na bangura. Tate njahe, esa uhambira, shiuta hambira. Oka urare hambira na musu umuhere. Bagiruri moshivike shimashi hende shimashi tumuro unarimu. Kumodhe mbukumbura njimu njombo yoruku na shashu mbinde.

Okwe bana mubura ni mutakamina muturashi nene Mwanda mwema kaya na mingubiri Enduna okalwede kwe konjoroka Imba o putu kupero njoroka Uli ilimu ito tuwezi reto tungi Shwe amba tukaya na pamwe Matungunda tukaya na pamwe pandondo njoroka Ya mionju uli rio vanduwe Waliveta tu uli rumu ya matukaya na pamwe mba Shima weombo Okalwede nga matuka matioroka Matioroka uli ito Ongo ushandho maina etu maetupu Uli ukatiti Katiti uri, potem ukaenda matu ukaenda, oh umbruka kako.

Pasame uchi chimbomba shimashie kuli kwa mbako wena imu pratine shituwa kaendepa mwemba na imbali rena washinine nushu ata kuendo ni mbashu mwawai hambo umwe kumwethu mbo ushi hambo mbali nukushu ushi hambo mbura puya ndamba lumwe ni po puya mba lumwe mwasha aye po ndandota metuwa kumbura ma aye kumi mida vihe uli imbia kalira hambo umwe na nushu wabara na wa uja nuka mbura usha lumwe mapia ombo nuimbo ndandoto ya kusha kwenjitha uli imbisho mbura ulo hinga lumwe njua moro sancho hinga ihe njino ya yathu hapo omu nungumo shitifish pendo dos kole shiva na ondo madika no kienda de patrukuro mielu viago kushalume ngaya mwenye no kuliongo mede vita tv ni vitano hapo mielu mbiwa kakungura po inde njo mbura imoro ka ulilopo nji ya kaka ngui na puwa maku utuwa kakambura kwa singa popo mwasha ai yei ya kenda kuku endo vangwa kaino kuli ya na washinene nurumu apedhu waka na washinene po seandolu wethe ndoro njoro ka meo njo shimbumba remixed na imbo wakwa wete kushapo nova ndunga nurumu kwa kurashike mshitambashi mshitambashi mega mbro remixed nguwa shunje we shirandi sana washinene nene kuchambima vikarako na mbia karako viriro vikuwae pondondo njoroka omidhu mbiru mbima vienda avia ni anduwege mai pro kuchapo no na njoo AI mixti wetu tali reko kuchachima tuingiro AI ya po mbia mbiru mbiru mbiuwe nino kupahumo ndu kuchamai nino kukuvatera okusha uye nino kunguru mbiru mbi na nino kamburu kuchana ima peka no muto no mudhu mbi nangali ro muni ulio kuendo uli unguli ro muni wina vya etuwa kububuto o imalea rume mbi utora wa mangeto kuka futova ndwaru kukusha nambano vya kukombo usire pove nino kukungulira o mudhumbiwe omuni usho uthane kumuanga rumu inambino omwe nino kuyendo vishiti o shine shinina mishimba muna mbimuno kusha vi tukano dhongo dhe tupo theo dhongo dhe tukato dhe unguli samwe vina mbiri usho ugatuto kukwenjitho kuto kuyenda atu hitimo vionde shiri shiri shua patrongo dhe yue njono o vinambio nangathi rumu ovizi uko nokia nino kungula shua uto kutaro kusha meango kuto kangeshefanga nukangeshefanga itepe mavya nino kukushitro wina vihe uro takusha oho

Chiruka ende mbana ngase chimupa mavia nishimota mavyombo ulingo kalvizima kekaenda chero yangu no mundu ngwa wiro mbura kwindonde kala na dho muthwero enjongu no onomulone la hambo umwe oimwe ombaro mu oimwe ombali oine onda na hambo ombali po hamo na tumbasha o kalvize ketungo kaenda make kaenda na ombali no shimupa mavia so kaenda pamwe no shimota la shaombo opume ngundi ye kunyingiria ujanyeri njitu munda tukaenda o kalvize ngalumwe.

0: Kende ko.
1: Ndo no mora eto ngo nenga hino.
0: Tupa o.
1: O uriri ahambu mumbari. Onda no hambu. Onda no uriri uriri ombashi. Ongo vetu ndo ngo kuma ineno kutona no kupura nga mwanjivisiwa.
0: Okwe pashinini.
1: Okwe pashinini.
0: Ya, ngubedu na yungu nguli Christophine kapukire munguda nguma nokututalira ko khobabe SVTC ngwatala ko biri hungwa mbivino skole nuno ho wano kutupa ko bene yali kana ku sharumwe mwangu kuli hongoro chino po mwangu kuli hongo kya tata washa olisha tano ndi wethenina ko kulishangisa mundambo apa ko nusha oveno ho mwe mburi yeshiwa utunjo skole njo basi chiro bengu no ndiro wangu kuli hongo kya tata no kuli hongo okurushino alikana na irirashwe ko skole uka kunyitho kiendo shanga okashangise na rwe mundambo no shero berumwe ngo no rubedero kwangu kuli honga ko yero yanjo mwe mbo usha murongo na umwe o shumo so kukishangisa ko skole ono mura yo skole ko bengwa kana mberera oni lo hambo umwe ombali onda no ohambo umwe onda no ouriri ouriri ombali hanje wa hakaini kuno skole opuro njimisiro ihe oko murungu shuondo dhunga ino weke kuli kwamba kwe 39 kakusho puo ke ndo do mentu nda kali ontisi shinene bana kazi matuka no mundu wari nguma tuweza kwa kuindo dipo siru wede karuno kenjera matu to kutuwa kumuhuka alika amu pratine amengumbiri kakadha nangu watu ili ama o karuwede kwe kumutanda opumetre komandrisho nungalili wanda serondaya amimbai.
2: Right, about no.

0: Omeripura abantu barwe bamona chavipa na mapeno hepero yombanga popeno hepero yo shavero kwela mitolo mutimbi mbimire po shavero popimire po mbapire uya ari mo kokia no kushavina bano shikwa makia njenga shimachini no kungwe kusha burumwe metro chinashi eita mo shimariva kushavi mbi tuku tuku tuku pamo po metro makia njenga etiki po bikuki era ndita peno hamba no munju ko bantu barwe
1: aha no munwe na uji
0: muni mwenene mwisande muni mwenene
1: iya kana hime bano ho mbapire anando tu mitumbi ya hinda mbapanda mungu leongwa leongwa wakimbekara mubihuro kukagini yaka kukutisa wangura porukuni wapo shini porukuni maende kutika nao omuriro ngwa hindo mbapira nduwa wangwa mshikuro mwiri jiyo kakukutisa mbapira ndo wangura posina chawe manjini kukutisa ruka wanoho wina ino kwari kulipura na unongo wamake wewe mwiri nino kushina jine na kwari wisi
0: ime sani kushina jine umibitua mwishina jine shotoko make wewe mwene ni menaja mwono mwembe tukuna utiwa la shavi mwona kiko pochi na shisha manuka kaka ukupo muti mutimbo mwona ungura po mbanga mwona ungura po mba pi ekupo shina sharu andaya purumo oshi kwae me ngamo shina sharu andaya purumo oma hii oma hingo tora oshitipo maere oshitipo yokata ushavi okunguro shina shavi ushitimo shimariva shiri mwono mwuni uliri ushavi batwa kumaki anji batwa kuhulipura wanje mi ungura ni ungura ni Opo ni mungura oshina shiwa ko shiwa nauri.
1: Mhm. Omora ni mutaka me, komo i magwa ko ni abupa ondirembo no mutekwa kambara. Ya pali tako kusha. Tadi ondano ye kusha megeri kura mene ke muni. Tibe kusha we shuta no marandi siro. Mutimbo kana no mutimbo ka karache mo stora peke peke. Komo dana ke pra kusha po mutimbo no mungu ambi ambino urubi ambino mati. Omba shi bina kenina kuri ngira omutiwa jo muni mbi bita kusha mo ka karache. Oya onongo uri onongo ngamo muni ngo ngwa ku mugurumbo kama kwe yo heu ngurembo muri pura we hanja bi ndwa tara wali ne mushinda ngwa chi to ka bara mbe ko ne kwe bashinye ngwa cha ko ne ngwa cha we ku tupondo ngya ngyo ndi mu kusho muni mwene ne
0: yang ne mwe tane ne ro kire par mera nyana lukwa yongo de kima pero mbaha kambo ye ko ira no chitenga ala ram de toy mwe ombari we ne ohambo mwe onela ohambo ombari ohambo mwe hambo mwe nemera yo teka kase punda onela ohambo de toy mwe Mbari hapa mbari, onda tonda tu, nela, ndano, oimu. Tani, nene mwisane.
2: Kunde kwe parapara ni mutakame, yara mute kwa CN Kambara, kwe tupe nao, kuhungano kuri konjira, kuri konjira umuni inu, kuri konjira umuni, umuni mwenene. Ya, chila ndo muti mbi wukakarashi mbi, rokura na kamba asha hapongwe, chimbehena kuhamo umuni, biunguro muti wanjo umuni, Kayang gua ini nih, kau pas ini nih, si jadi bocoran apa yang dapat mahu jawab kasang gue yang gue gua pun dalam aku jah, bahu tu gua yang bingung pemuda yang lebih pide, jawab kasang gua opus,
3: opus biri,
2: kau ya jadi bocoran apa yang dia mariba, ini jono boleh kucuan, bocah tuan ni ke,
3: kau pas ini nih, kambok maki hongi rombong kucuan, muni mui nih, no sikuri nih, no huru gua kau kucuan, siu no masih angguri kore sebate, wakah mambo po, muni wakah makore sebate. O mwini mwene ni uri dhemburuka we na unongo weo kusha upahe ombapira kuhinga iki yame muhuka andini. Ombapira kuhinga uri no onande ngushi nene, oshindoshi nene ombapira ndale kusha umashi uno ombapiro dhengi dho skole nda mano dho ndigri ka ani. Alika nashi hena ruturu kuhinga, ngunde ombapira kuhinga, ireka njo ombapira nduwarwe no ngunde edhere kareka uri kadena njeko nene njiriposhimuna. Ombapira kuhinga. Uyo mbapira kuhinga, ona ndengushi nene, nu onjeke yaro kuunduro mbapira ndo, mwishimpejo kushi ya do kamba niyo dengine iru kwa onohon deno odombranja peke peke. Deno odombranja peke peke. Nu shuwadu nukukutuwa we mohepo kuhindua kurubede ka anindo. Nu kohepa kushi ya nambaro matu kutuwe inyo na ombapira nda oskole deri na waulidi. Pothia na matu thoepo kushi ya tuku kutiro mundu ume kuhingi ume kutuwa kurubede rurubi mbo. Uyana umumuro thimere wa kamba ni. Penjena indi shu na ombapira nda nduo eriho nganda do ndigiri ndu na donda shalme umbo oka na ombapira kuhingori hingomuni atupiko shimari wa monge chef. Uya ombapira kuhinga njimatu hungire uri mwithane nomupuratine mbo ombapira kuhinga nu oshindo shinene shiwa uriri ombapira kuhinga mwakakarara apaturukire wautire kushanga koshiveta alika na mundu atate omundu ngumba hongere oshibike isho kushini yo sharwe ngwa pathere omoponate sambo ari nomburo mirongo hambo umwe no shuhupe ove unodombura omirongo yibari no chupe, nombura omirongo bitatu no chupe, ushiangunde mako uruviwa wakukuta. Mbasha, omunungwa pathere monatesa ya kakara nguwa shengire kuru hungimbo, mama nguwa hungumba hungirembo, wali nombura omirongo hambo umi no chupe. Uya momu nungu kusha nao, ombapira kwenye kakai taa kodho mbura dwe, taa kukuko uveruke we mburi po kusha, hapo uveruke maushavi. Mwene no kurihingo muni, poko na kiene kurihingo muni, uyoshi no shina ndengurili. Nuwashite kuru hungene ne, wali puno wanashembo mitandambo, no hongunde no hanjwa mbo anashimo munu kushema weta kushano hapo mamangu imaka pathani po vi pothia washitire kuruhungenene apatho mbapira ye yokuhinga uya o nato sabaturuke mo mokakara wandu wautire kushanga wauto kushanga kushiveta moshinene ya paturukire wandu wauto kushanga kushiveta nu oshibike machende shiro muru na itatu nganduko muru na mbali mehongo mo shiwarongo muru na itatu nganduko muru na mbali mehongo moshwarongo no mahongero ndino ndino rwa ya utumuno mimo moshomwise okudha mundino ndinga nduko lishatano shiri hambo mwe nanga nduko murongo matu hongo moshomwise nu mwingo kanango ke mwingo ku kuvetietere onatesa moshwa mo kakarala na isho shi oshinene obutwa kalire no njoro konene kugusha ndino ndi tugetere kugusha obandumbo batengo mirongo yeri na hamudatu mbumawe kuhongwa rukwao ne mo kakarala mbumawe kuhongwa rukwao moshinene mawe futethere no mirongo hamudatu oko we kwa nguli muna mwimo shomwise ni kwa yao mba ulio mwashe kie eta uliru kuruni kukusha noho mothu tethere no mirongo hamudatu kwa wandumbo watengo mirongo yibari na hamudatu ni wandu odo klasa matu uta mungu mneepo murongo mungu mnee no mapeta po hambo umu mapeta kwa wandumbo mbe ungura uya owe nguli mwaka karara kukusha mori shangitha nu matu tfaporu kwa kukusha matu ya runego kakarara kie kuhonga kwa kakarara matu tarume kushio shivike isho mirongo yibari na hamudatu isho na urume uvitizi maikano vishitu ayo mape ya rumatu ye kuhonga wandu mokakarara pothianje iyo kove ngweri shangitha nguwa thuto imrea yue matu kuraere kukusha orune shimatuye kuhonga mokakarara rukwa uya kove nguri moshuwarongo nai owe nguri mwusho okama nyapa na kori hatharika ne nje muri kwambe kwa wanumambiri mshuwarongo matu ye kuhonga mshuwarongo minawe mshuwarongo shiwa njo uwe uko mahongiro shinene nga wambapira kuinga owe ya tuwaja shiro mrono na etatu nganduko mrono na hamo mbali matu hongo mshuwarongo ndino ndishiri hambo ume na inga nduko mrono matu hongo mshu mwise owe ya alika ne nje eteba na shitu hongiru kurunu umashengu kompyuta raesta mata munu wambo na wea ni nambana uye mapesho mbapira kuinga nongo kwao maienda maie kuliru imuna pothia otida uri injotu yekurora tuembo tu tukandrei peturi tuneru kwao tudembo tiende ko murungu obeshwa futu imerambia serenu mirongo hamo mbali serenu mirongo hamo tatu 180 yeshwa futu tukuhongo uro shiviko shimbomba oikona de soka shanga shu haka turungire kona de samatye kukuhongo shariru kwa ko uro shiviko shimbomba shitwa kutoka mushirongo sho muri mushono horwa oya alikana katukotoro shimari wa shomeri shangi thiro weri shangi thana ndino ndi muhungo munene mapeta wata nauka kokusha a mutu mbamu nuje po hina kuvanga ruwa kapena kukotoka kukotoro shimari wa shomeri shangi thiro sho mahongero okamake matida muri demburuka we oya mbaya obanubo watenga mbo mirongo yeri na hamudatu mawe futethere no mirongo hamudatu kovirongombi oko shiwarongo na shomwise oshinene na injo kakarara uguja ene mamuri shangisa na uguja mmyo kuhongwa ovirongombi bata munambi ombe bubino wanaliza mmatiye na kuhonga ne imba sha shiro murongo na itatu ko mwe demo ko shivike imashende hinga ndo murongo hamba ri ko mwe demo butu na ombu mbu sha ombali bi matu hongomo mo shiwarongo ndino ndifo utu ndino ndine matu utu mwe shomwise odo klasa tukana na mungo munene po murongo nambali po murongo ndo po murongo nambali mungo munene mapeta po hambo ume ngandupo hambo ndatu yongurova alika ne banachete rukuru nayo mwashi wesha shito mburumu na hamu natu eta kukushamie kukano mbabira huinga rukuru konjuthi roko murungu mwithane no mpuratene tuwatha ponoro hamu natu ime ombari waime ombari ondatu waine ondano o hamu ombari onoro hamu natu ime ombari waime ombari ondatu waine ondano o hamu ombari uye mbo mungi za wadhambo nushimbi hena kutora alikana shango mbuthe ulidi amime kukotokere osha meto nongo deo kona kutora mina ushongo de imu njimbi na yonjuri no mkwendo nguwa hiti okusha monju njuri kushambiku kutokere mabongo mtu ya ene ni mwithane
2: kaino mosekone mbiba kekori di po mwote waka shangwa uhongo mundu ngui upotupotu poe katungu njerera
3: epuri wewashi nene nao o alikana o mbapira wakuhinga kaina mundu nguyo kushanga hinorumo wa utiro kuhinga po wa kariere no skole po ke mbapira winga oyanga mwa munda uheuri okuya etu honganga mwa munda uheuri kusha ke na skole kusha uno skole kusha uku kuhinga po kusha ke kuhinga omundu nga mwa uheuri mea atuye kumuhonga alumba iko mungu nushwata.

0: Ya, na ukuhipa na mthuiru wa koyungwa pandiri kukaenda puna ima kalweze ketunga mbasha ukalweze nga tukaenda pa mweno vyo nwa manyando no ame yangu kusha shima tukaenda na tutae katiti uliri mkalweze ketunga mati anja kumba mwishinine koruweze indwi poko maholenga eko piroye o shashima tushu kusha nambano o mahine hapo imbumba mbiwisha murongo na hambo umwe no imbumba to meka mbiwisha kusha mkwati irisho ni nguwa murangi nguwali na angu mawa mathuironga omahole mengi wataliriko na maranjubi kaendeka titi uliri mea nguo kuhuta ni hole ngdaka liriko kuindiriro hole ndali pukatiki hindo brasila ni hindi onowe uye shumotala wanya ikawa ya shumotala vanduwa mambo vahingire vama na mawe uva utukusha o brasila nji shumotala nji kanjiri yoo kanja shitavi ongo kujambu humandu uliri nga hiniru ya panjari ki hindi onowe ki himbiri mbiri mbiri wali kushimwe hindi onowe umyende ngui halanda wali no imbire yivali mehorendo omyende gwine ma wa haliuka kotule hindi o brazila moka pirindro pothi huma ndo anjudo mini toza kaenda no popai tiru jave panjali hi ke hindi o noe na mano ngumba torura ni mwadho minu tembali kuma tukaenda pome kwa mbika ende puna mitri roper tangu wanga nyone oshomundu rumu mwuthi vera manyendo wali mwengira rukusha kakadona o brazila ya tanauka shini ni mwavito wengi peke peke nuno rumu mbima vieto kusha mekope haa mkwa na hindi na hiti ungule ungundishi nene nushu watalanga hino mambu wengi njira yara ponga vetro grupu anda kumapurati na kuye kumrungu imbi vita ushongwa shasha na nune ronji tuwa vero kia kupanjira ki hindo nowe obando wengi vana ngathiro brasila maika pitu upupu pothi akashi pakarire mitri nganyone nga hinurumwe osho brasila hapo ya shita vi nushu kwa rumwa shia jidri kusha kuende reo yungulu ungundi kune hindo nowe
1: ya kunene kuhepa kakava na feri ya mashu wana mashu mini kwa pehe ya pehe kushiri okulamba nga kwenju kwa kogolondu ya mikumbi tulira na imbo uparanga wa indi ya riyo kukia reine me ingire no mwini hama tima shinene na ku ingire osho mkongore wa mbrasela wama mkongore wa mbrasela petia ina kwa ingire osho mkongore wa mbrasela me ango kuhingira shu mkongore wa shimbere shu uye no vina mbishi pa mo shimbere shu uye o ngandushi mwishave shimashie kutuna kwa mbrasela mehorele ronguru wapo mba hama mehao kukotura metono shu uke kopi kwa shuja hanje meko njyo njomba ngo kusha mbi mbitore kangama shimungia shie no kuyonga kusha nu opuye wakarele hinde mbrasela kutuwa mbo qualifier ngandushi maria mba kuturi mba mape mniko uri umushimbere shambrasela mape mniko uri umushimbere shambrasela movito vingi peke peke mwango kutarero shiari ozostana ambrasela shiari na ka Louis Philippe Scolari mo 2002 mwango kiaruka shiari na Alberto Pereira mo 94 torwede rondunga dobe beto roro mario mwango kia

0: nani pataro mirongo itatu na evali hambo umwe ngaurasana hambo umwe nga panyera mu muno kujuma horo nga panyera nao matiti nambano ove shumo kambura Luis de la Fuente eye kune hindi wakara kune hindo Spain ngo nongo kushie munu mkwata wa hindo Spain wakaya nurupa munondo kukuturitho mahoro mirongo vine na etano mirongo itatu na etano wine lukua ngatara o mirongo hambo mbali nga urasana wapanyera mahore tatuliri kusha mapio kuhungu kusha o njiviro nao ndithi wakana yemu na shuondo shumbe mirongo hambo umwe na gapi na ndano ya ndiwende hali anjei matutaliri nguino mkwa trawe hindo Spain na bebaro wakwa trawe hindi o Spain na nashu watara ingwe Roberto Martinez na de la Fuente matutawisha ndiwende maitha nile popo nyumbi kwa there mbatoho tuta kushungurua maitha na pia anje o mune wanjapi mwaka uliri kuitu hakiru usha mwe anjapi o Spain na opo tukala
1: Memu nupe horere unomasa.
0: Mm-hmm.
1: Di Maria anda mauriri na umuriri gaurisi.
0: Kusha mwasha marika atawuruwa kwa minuti nzo senini.
1: Hore ndi marika disa etuwa mwa extra time.
0: Akwe hepa shinini. Amimba anja ko. Ok. Kaina shopo mati kutamuhuka. Iwo ndo?
1: Mabiri na wajinini.
0: Akwe hepa shinini. Kutuwa kaina pame kutheni nambo onguri midhiri Robert tangu wanga nyone kumango kutupana kusha tienda tukuro kwa hapa maule mingumbiri kakathona kwa atuiri ama tufa umboshi ni nuruwezi ndui roma peta ama luthu kiasha mwaruwezi ni ndio mbako kuhura ama ami mbai yore ngaririewa

tokore no gwebo bua me bidi kiza ha on bari matia kura on buze ye duo sini na kayuva opote no ngariro makako murungu bye bye.

katenda ukeri ko gombe ketho kushakiri ko system a yofia tsamo yomaiwe mirongo vita tunokombanda. Ovonyanda matukonyo ni matungu shivitha kombunda.

Germán, yo me llevé firón. Mai shivitro mai ko bana shi ba ko to nga da ya kai ku toy de ma tu mu shivita ku sha ma ba ma sibiro shivike hi ma to kara no bi ngura shi ro ponga nda mo nga ngo na ma sha he mani ngiro ku sha ma te re ro shi ya sha cho mi te imwe sho ma varanga sana ko wongwe no o ma varanga ngairire o matumbe tuiwa nimba ngavedhube omiti mateo suruhodhu o kekawara mbungu ha wapuye kathombaruru shatira shikumitha na varwe pomaithu kushakala pimbungu akihia povathuvire kae na ongairiwe chiumbwa romashomashivithiro mai kuvakuva omuvi avehe mubarango wa Namibia okuva mutukondwa hwi okunene erungo mahiko shovongi po musati okomasanga nduko shawana o maurunganeno yetu maikare komavashima shito 33 narimwe komwemwe kombora nyika shimaka shita yavari komwemwe usha mondatu maturungana moka okotavi maturungana motavi shaka oko onjibithiro omu hakaine kuna shaka la pimbu wapori mondatu mondatu ndano ndato ndano muvi ohamondatu nhambo mbari kovirongo ngondro kana shinene na pukero kunga marika nangu marandithe ukambe no ufino gapahe omuhona utoro rakambiro ngo kori wa mdatu imu hambo mbari mbari wa hambo mbari weine uri jo hambo imu no hambo ndatu po Jeremia uri po uri wa mdatu imu ndatu omuvi wa mbari wa ndano omuvi wa mbari no urizi Yoromesha wami Archbishop Tiopura Menaro Board yo naka

kwatukamuremba ca tuhanike muruhere tu macithire mbaga macoko bakwatwa nganda ya shombu mohenga ipwire matorongana mae bacimacite hamwa ndatu kaku muvyu kuthura maleva cimacitwa murongo kuthura maleva atuto vyitwa vyetu vyombavu oro vyunguranguro vatumana arikane rarathane na muhe maethu kuathithurwa rucindo na kathitire muharukwa mohenga ipwire murukundo wa vakunene mokaoko

0: Ibu katenda kwa kakore kwa mambo. Ko embulio le hindi o Spain na o ndau no kuimbulwa. Si wa taranga ino mbutu wa thewa no ingo mambo mama imbulio no ete uliri. E hindi o Spain na mwingo mmari. Wali imburambe. Anyande wa mwina uliri kumwi. Uthia hanjo nao. E hindi lo waputu o ndau uliri hindi wa ngolamba. Pumbanda etu. Ariku romo sambika ambaru kwao. Ya mahinga wa sadeka. Yabari ingo nao ya huliri wa hiyo wa ngola. Eye shuku kwa shinene indi ro waputu. Tarino mu nane umbura. Ani balka wako silwa. Ya, huya, wanyande nambano. Mame pathano make. Mame minike ubatu nebolo hiva. Anthony Taylor. Unguli umuka indi thewe hori indi. O hindi ro waputu. Nino vika uthi novi therandu. Umburu kwa therandu. Ya, bakutu li thewotu tomba. Mame hungire kumwe. Ya, Pino shive po, hindiro o Spaina, ini mungu wa rumuwapa uli. Mungu wa rumuwapa wo, otu haka, wika ufinu yapa, omru kwa mbapa, ombandanji okochari, mbapa, kuja po vitube na modo ndomba, ino, kuja, opombo, Anthony Taylor, guri wa mutone wehiwa.
1: Tena mwuli te hero ingiliza, no?
0: Utonamori ka hiro engiri tha nuno ho ka katubanga nawa age hiro hiro engiri tha ko kako nguma to no hiva Anthony Taylor wo hiro engiri tha pena geri Westbiga o hiro engiri tha Adanan o hiro engiri tha o imbo bari bari o be hindi oro bandwish o ya ona uriri eh Adam Taylor shata muno apo dospa nando donene ka comment esta kuno liwa pula poli wa pula kuno naona apo nambo pekaro uveu
1: yo ya bera mbo mundo
0: ya Bastian Banket we hiro bandu eshi nguro churu sho chuvi yara oya Anthony Taylor ka maka wa ka ndife hole uli ke ke anono ka karo toka therandu wa shi tv ka ko shiri hiro apo tulina Costa Lina Mendes Oveika Ruben Tias O Joao Gonzalo, O Vitinha, O Joao Nevesa, O Joao Felix, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo. O Banyande, Bere Combando Rupare, Ombo, Mehinde, Oroba Putu. O Cristiano Ronaldo, Masha Inje, Inje Gune. Ya. Cristiano Ronaldo, Koshuru, Joao Felix, Apocati. Ya. Mehinde, O Spaina, Rina Unai Simon, O Cucurella. O Laporte, O Pau Kubarsi, Petro Poro, Rotri, Petri, Dani Olmo, Alex Baena, O Michael Osarbazal, na Lamin Yamal. O Banyande Mbiri Kombando Rupare, Ombo, O Matunju, Kwafe Odonde Uliri, E Olendio Kuta, No Mahinga Eriyo Ngera. Po, Upue Oleri Ute. O shua taro banyande butukara na omboka o supi mendino pako kave hamano bane hira oronga banyande veya kuza ko mahino mahi hoja Luis de la Fonte mugoduri the otu banyande behindo Spaina hoja wani waka hari roma chomu ori roma chomu landu Hindi o Spain na ndi mali utu o kusenda po ndi mali utu ndi horendi Cristiano Ronaldo me ya ve mai targo la min ya mal o kana shokatit ka ke apo ko kusha ke so kuka no nda kusha ke ne pe hindi te kimbo ro ga putu ga
1: murungu ga ti mali ro
0: na murungu ga ya to mali ro ndo ka na che uri me ho ma pa ka ke ro ku ndo le fa ya o ja Hindi Spain ndi mali thoko uta Hindi Spain na ri ko ma muho ko twara ko manene gunda hindi ro ba puta bali thako manene utwa ko ma muho no e horendi ra utu mupura te no wengo ri pokate nda ko ka kore ko mambo no ore hindi Spain na mehira ro kongo tre O Spaina mehira oro kongo tre. O Spaina iri momularo o muvapa o Portugala iri momularo o mutherandu. Oja o nauriri. Ehinde o Spaina. Raura komu kambure wao ingwi Simon. Unai Simon. Nabi angu kuhitha no anyende ehinde o Portugala kusha mutu nga veye. Popo naku kaendemba. Ya. Ehindi o Spaina ndikina higo kamukoba. Hiro waputu ni mali wangoku. kubamba bwe machi tokupita simetro kudako topale the hindi.

0: murayiwe ndosha chitihina mavete nu ahavete siaveto chimbero chire mu murugo zopalepo siama ife kurirongo benu ife kurirongo benu makamburi wa mawako uka mukamburi ingwi unaisimona
1: makamburi wa nyingi ndano miana chiri tuanga tu chimbiri
0: ito hiru hapu tu rari poku wa rauliri
1: nyani ngiro natu watu njithi na makuru muta hitu na moru tenda nyani ngwa tezere kwe ingu jwa Felix atono nyani ngwa
0: chatono mo shari uliri
1: chatono mo shari
0: João Felix wako toro chimbere no no shiuro shiwashi nene uliri
1: Ronaldo
0: akongolele sambo posia ukambiho katambe
1: kambule yose nene mina mure mukambule ki simu na chiri mukambule mwashi nene
0: munyande ngwi unai ka João Felix a wekeri ha hauliri ko gai natatere ko chituwe ya Hondo gozo gukara ocho munyande gozo gukano chimbere meke
1: nene uride
0: odo sekonde made barwa ojo mukambure omutone wa hiwangu ya Anthony Taylor munyande muri huna mbapo na mbape kaenda hapo ruwele pumi uri apuke po vyo munyande ku Petro Neto uri huna kucha paka enda mundu kona kujua nende ngwe neto uri momara
2: there was a chance of diverting the ball into the goal.
0: He had always had that. Matumbo chituve. Matumbo chituve uliri. Ero makotero mawako lako munyande ngi Bruno Fernandez. Yana ngoka kambi ngi wakali katambe miana. Petro Neto uri huna munda mbumu hinombo. Ruwa moru kako. Ya. Wahu ikike waru wako. Utone wehiwa ingwe unaisemona imbere o hindiro aputu raro ro imbere witatonga rate no pale opo hindo spaina kwanjo spaina mundambo pale aveto imbere hamo mbali hero aputu ravete witano po thia mbia honga mongarate no pale po witatu kuwitatu uje hindi o spaina hero aputu kucha mali munika kujalili kongotwe mali ungura na wahinene espanyol unaisemona wa monga ndamba Okuya machina ndo ngaku ko bomba deuliri. Mende sawaka enda. Bruno atatatatata. Yeah? Matu hitwa bimba ko kubasi.
1: Petro Boro ruta wa.
0: Petro Boro wa wa ende nabi.
1: Yo
0: Felix ayi motara. Kapena nguma kalere ku yeuliri. Mende sama sokweta ko kamko wanga o hiru aputu o miru tenda kapita po mirongo bine uru ko ndono rutenga wabe to chimbero chi uno mufe o matha ngwe ka mende sa mende sa uno mbawe uno mbawe o matha o hiru aputu po tia o spena ya pitiza o eke nyimaitho kubeta ye hiru aputu o hiru aputu mali sokweta ngo o eke o munyande ngwe Gonzalo Cancelo ndambo mako manene ngwe ni muno kuja Marauka. Yeah. No okurauka ngoma pesha munyando ngoku kurela shanjekepo.
1: Sinene. Simirene si andwa pena kunjirwa ko yo munyando ngimene sa chimaro bawe tembo.
0: Ndo donga ku mundu aenda no donga ku derimbos para uliri. Ai. Ete shiwa chitire wino kuja anje kwa luha. Uruka kuru ropoka ogusha kona ruka kuru ropoka kali ko injiye kuhita nguno ngako. Weke njima ito kuwetwa ye hindi oroga putu mundambu wa mako manene ngwini nguwa iko omu nyande ngwi Mendes. Unumbade wa matha. Unumbade wa matha uli. Mwashe, oru kakundu iru wali wadho haa. Poma pukua pongo fempa. Agura hiti wa wina. Deliberate wina uli. Nuchaka enda shanya mdo chimbero chithupi uli. Chimbero chwake hindiro waputu chimbero chwake hiru poro abetene boru urutenda munyane kumeneza wabeto chimbero hiya beto urutenda
1: yato nunga munyane no hindiro
0: ro Spain Nuno Mendes wabeto chimbero chidando chirumendo panu pasha erwa hapo Petro Poro ongwato no chimbere hi Numashina nwako pale uri kakina rumeze Mende sawe tweke mundambu ni nambano ya kumba makevali mundambu ya nuo mundu nguma umbo o makevali nga kukule chinene uri
1: Makevali omu seo mundu uri chine
0: teni Aye, teno hili hiwa kako